police officer, me go me amama me. Ya ni go mata bo. Police officer, more. Ya ko ko ese na re ni so ma de go. Ojo ko do ko re ni si weke si. E baba ya la.

0: to ba be si mi ma fu eni omo ni mo fa mo jo Ronaldo ede mi dudu mo fa to ba ku emi mo ni airport pelu museum mo mara kara fun e pelu kupion gbo wo mi to fe terale ti ba mo fun e to o ma gbe rale
1: Sakamanje.